0: tó se mi lóore o se mi dáadáa. Oni ni ọjọ́ kẹjọ nínú oṣù kẹjọ ọdún 2026. Gbogbo le so le fo niwaju ọkan fo bi igba teyan to siwaju bi ọpọlọ ni igba mẹta. Mo ri alejo mẹta ti won ka omo. O si confirm e fun mi ninu we Psalm 23 verse 6. Oni ni toto ire ati anu yo ma to leyin ni ojo aye re gbogbo. Mama alejo mẹta nwo obo. Bi an ba ji ofo number 1 alejo akoko ewu aso re to mo lololo ti won fi ami blue ti won fi ko akole ise ara so yen to wo enikan ni kini alejo meta ni mo wo yi won pe won ni elala akoko to saju oni won pe ni olore ah bi an ba ji ofo waju mo fi majemu so tele olore ka omo lojiji lati osu kejo yi lo Toto waju ojo kejo ki olore ko ri na ri o in the name of Jesus Christ alejo keji to fa lowo iyen ni won pe ni alaanu mi ni mi ku mi na sala ona won to ko pelu oda bulu ni won fi ko sare mama ibi an ba ji ofo soke si waju baba ti an ba te ba deje oni saturday looto alaanu ka omo ki won yan alaanu ti o In the name of Jesus Christ. Ewe le keta. O na wan wole. O le mari wan. You may not see them with your naked eyes. But in te miri la ro ni Saturday. O luran lo wo. O luran lo wo. O luran lo wo. Iran lo wo. Wan kosi o yi. Iran lo wo. Mo ni ko ja wano a ye re lo. In the name of Jesus Christ. O jo ke jo. O su ke jo. Oluwa wa ni ki gbogbo eyan lanu ko so ni igba mejo mo n lori Facebook mo n lori YouTube mo n lori TikTok e wa gbon ti emi Oluwa so fun mi sa ni ola ti e ba nbo e jo te ba le ra igbalẹ tuntun ohun Olorun ni igbalẹ ti won fi n gbalẹ e kan ra fi sinu nylon emi o so tele si ma wa so nti Oluwa ni ka fi se ati ko si latojo we ojo Tuesday lohun ati n fi igbalẹ gbadua Oluwa ni e fi eleyi pede loni ojo kejo osu kejo olori asiko ti olori asiko ti oluran lo wa asiko oba wa ti alaanu asiko oba wa eyan le ku enikan ni bo le ti ri yen ninu we Luke chapter 10 verse 30 titi wo 37 won mu okunrin kan ti nlo won ni awon olosa mu won sa yankan kan alakoko eni to kokoko koja nbe Oni omo lefi kan omo loju lo ni ko da lohun elekeji to tun koja oni alufa kan pastor kan o na mo loju lo igba to di eleketa oluran lowo alaanu asiko ti won pe ni alaanu samaria o ka mo be tori won ni won pa ni apatan ni injoro nibe ni asiko yen lolohun ba se ti alaanu samaria nkoja lo lo ka tan yen ko gba balance enu we Luke chapter 10 Titi wo verse 31, titi wo 37. Ebi owo yen lori ko to fi pede. Mama yi baba. To ba ku iseju kan ki to ni yeye o be lara re. Olori asiko. Kan si ami loni ojo kejo osu kejo. Ko yo si olojiji. In the name of Jesus. E wa tewo. O wa man ka ise. Mejo o man lo waju. To ba se pe waju ni opo ebi ti man re si. Loni ojo Saturday ojo kejo osu kejo ti odun 2026 gbogbo eni to tewo tewo bi igba won fe gbe omo titun fun o tewo bi igba to fe gba ki tewo bi igba to fe gbe tire nawo yen si waju wa wa ki gbe olori asiko o gbese kan si waju igba mejo lo pe e wole mi wa mo ki gbe to ba ti pin oruko Jesu bibeli ni oruko Oluwa ile iso agbara ni mu kun tun ti nbe ninu Jesu okere oni Saturday to to Asiko tutu lawa. Bo ma boda. Kan ma ma dide. Bo go bi eba tin bo mi. Wa ke. Olori asiko. Olori asiko. Olori asiko. Eyin olori asiko. Eyin olori asiko. Olori asiko. Olori asiko. Olori asiko. Egboro Oluwa. Timely helpers. Loruko Jesu. E wole ti mi. So be. E wole ti mi. Awon eyan kan de lasiko awon eyan won pe ni akimo rin olore awon yen won pe ni alaanu to se genge to gege won a de to ba ku iseju kan koju o ti o to ba ku iseju kan ki won fi o sesin olori asiko oyo bi kapia tamena she ndo di ata oni ni ojo kejo osu kejo mo le lebeli mo lara ti won ba ni awon wo olori alaanu ati oluran lo won wa odo re ni won ya straight in the name of Jesus eleye se nto le ma sun to ma gbo lori bed o olufe olori asiko wa ni bole tin gbo mi to ba ti di ola ni church gbogbo eyin omo olodun lati 13 to 30 ati gbogbo eyin momo iba se gbalẹ nu ile re kan finu lai lomba tabi ko dogbon mu o le ka to ba fe ke nikan kan mo esa to ba ti ju ohun wo li lo ngbo yi bi nba gbo nkan mi o ni so pe ke se eh ninu we Isaiah 52 o ni egbon eruku ko ni ara yin o wa nu bibeli sa ni bolo tin gbon mi kakakiri aye won ni ki nsu aso tele ala oju orun to nba ire oju aye je ala kan lo tun lamoju yi eyin mesan le la life aseyin enikan ni bawo le yan se mo ma life aseyin nigba to ba nbara re ni family house nigba to ba rin lo ninu igbo to mo bi to nlo nigba to ba ko exam to submit nigba to ba sadede bara re pelu jankawo loju ala tabi to ni ibalopo tabi ti won gbonje ibode fun o ala to nla loju orun eleyi to nba ire oju aye je wa fo oke ni igba mejo oni lojo kejo osu kejo bayi loluwa wi oya jabo jabo jabo jabo jabo jabo jabo jesu jabo in the name of Jesus Christ boyo yo ti gbagbe ni pe odun ni mo bi osu be mo wi fun yin odun ni mo bi osu osu ni mo bi ose ose lo mo bi ojo ojo lo mo bi wakati wakati lo mo bi iseju gbogbo nkan ti mo da ko lenu yi awon gangan ni won pe ni aye mo wa so tele si aye re loni ojo kejo osu kejo gbogbo eni to ba gbo mi lato ni lo atun aye re ro atun aye re se atun aye re da atun ibukun ran wonu be o ni sase ti ma in the name of Jesus yo le ju bayi lo lori Facebook yo le ju bayi lo lori YouTube six ma si wo be ni daji mo ti salaye fun awon eniyan ni ojumo to ba sese to ba je Christian adua wakati kan oni Jesu ye ale to ba ti ngbona si nlo di 2 hour 40 minutes adua wakati kan enikan ni bole ti drive Jesu lo so be nigba to so fun Peter ati awon omo to mu lo sinu ogba Gethsemane o wa pada wa o ba won ti won sun o wa nawo si won ibe lati mo pe adua to da fun ede wakati kan ni oni eyin o le ba mi sona fun wakati kan e le ba mi sona gbogbo ojojumo emi o mo ran lo lati gbadua wakati ko kan e mo ba mi pade ojo Saturday 6 ni awon ojo yoku 6:30 ni an gbogbo eyin te wa ni ilu oba ni UK momo tomo re ba nbe ni London tomo re ba nbe ni London ejo pade woli ni United Kingdom woli odekunle yo wa nbe ni ojo mewa sisin on the 18 ni ma wa ni UK bo ba fe gba flyer iwe le won ni jebe pe baba e fun mi ni iwe card ti n fi pe omo mi to ba ni phone ko letter si mi latori bi pe e fun mi ni iwe le wo now ma send the flyer si o 081 ni elo 6 meta ti 7 kan 34 43 081 6 meta 6 efa meta 7 kan 34 43 e send this si mi oh ki mo fe se la ro yi ni bole tin gbo mi adua gan se mi ni mo ri opolopo isipaya ni bi to ti ye ko se rere sugbon ti an de ikoyira si o tabi ti koyira nu eje je yo gbogbo eyin to ti ye ko make e asiko to ye ki won propose si o keni ko lu fe fi o asiko to ye ki won bo se we re asiko to ye won bo sise asiko to ye won gba o sise ikorira tinu wa wa dide mo so tase lati oni ojo kejo osu kejo lo bayi ni oluwa wi jade ninu ara won in the name of Jesus Christ kapayas de du amina sada ala eke fowo gba idodo re o fa ikorira jade lara mi tina tina toro toro in Jesus name. Ah, on se mi ki nsua so tele le kefa. Bo gbeni ti nbo mi mi. Won wa fi si awon mi ki npase eni to nba ri ti ndogbon faso go re ya. Eni to nba ri ti nfaso igbedide re ya. Eni to nba ri ti nbu oku ni gbogbo igba. Olorun comfort life. Olorun odekunle Epaphras. Olorun 77. Mo sota seta se ninu odun yi. Loruko Jesu e piya in the name of Jesus. O sawe kankan loni mama. Igbale le ba mi mu wa si church ni ola. Ohun Olorun leleyi. To ba se po gbagbo pe woli kan lo ndun yi. Isin meji si ni. Ago meje laaro ola. O ni ipade ti awon 13 to 30 awon odo Jesu ago mesan ani fun ani ngba si ago mejila o ni isin awon agbalagba egbo mi alujanu meta kan nbe ti mo ba eniyan ririn ajo afi to ba ri woli bo le pada awon mete ta won ni kin le pada ni isin mo nlori Facebook mo nlo YouTube mo nlo TikTok se ra alujanu mete ta yen enikan ni e sa wu number 1 eyi ti mo mu eje eyan lojiji elekeji eyi to mo wese aye eniyan emi afi akoko eni sofo eleketa oni emi buku ti mo je pe eyan wa be ko si tun pada lo sorun be lai mi aye lai se nkankan won ni okan wa be ni ko gbe nkankan rese bo se dagba to okoko le ko se nkankan ah bayi loluwa wi alujanu meta ti mo fa aye eyan sofo alujanu meta ti mo mu eje eyan lojiji iku aitojo alujanu meta ti mo je eyan wa be pe eyan lo be mo pa lase lati seju ilo ki won wa bi won si ki won pada leyin re e kigbe e pada leyin mi eyin aye e pada leyin mi eyin emi ibode e pada leyin mi eyin ewu eyin emi alale ewu ile itedo ile ti mo wa yi emi tin sise nbe oya wole ko mo dide mo in the name of Jesus oni lojo kejo e kigbe oni lojo kejo osu kejo odun 2026 eyin ayan fe e je npe eni wole bi won se nbo gbogbo eyan omo olohun fi irubo ti adua yi enikan ni gbogbo elo irubo 8 o le ru 800 naira gbogbo eyin bi 2000 irubo 8800 tabi o le ru 8000 tagbara re ba gbe eyin te ti so re majemu yin na o le dogbon so emi oluwa ni fi irubo 8 fi ti adua yi leyin oni lojo kejo osu kejo bibeli ni awo fun awo ohun ti eniyan ni yo si fi ra emi e jesu to feran re loju oforiku adua yi nti o wa sele leyin adua yi so fe gbon o bere si pe won na leri ategun ti tun fe wa e pe engineer won ti to lenu ona won ti o fe so ise olohun atijo
1: praise the lord oruko mi ni Ezekiel Adejumo mo je omo bibi ilu Ogbomoso
0: nice mo like yen
1: mo si wa lati ipinle Kwara
0: ilorin le ti wa loni
1: be ni Kayama local government
0: nice
1: mo ni aisan eje ruru
0: hypertension
1: aisan yi lo pa baba mi
0: je ngbadua nowe fi gbogbo nu ese ami egun ti ma nja won ogun ti ma se won leto ti wa eyin te gbe ogun afijo debi ati egun afijo bo ba ti se ami wa tete joko ase toju ase lo ti mo gbe wa bi loni o ti jade la re loruko jesu oya joko
1: bo se se baba mi gele loru ojo yen be lo se mi eje nda ni mu be lo nda lenu ironu wa ba mi loru ojo yi ma to di bi 5 o'clock eje nda ti 35 lati 2 mo lati pe okan lara won dikin church wa eni awon na lori ofe lati wa nbi
0: won be nbi lo
1: eh mo wa pe won mo ni soro bye bye gbogbo won wa ba mi ati refen wa sugbon to ba mi ni ronu ri bed ni pe aisan yi lo so baba mi de duarin le eni yen mo toju mi mo ra gbadun de ti ba nlo ejo mo kan be ni egbon mi pe mi kiki mo bo aso sugbon so ki n wa si hospital egbon mi na be nbi bayi
0: awon na to wa nbi bayi
1: mo wa wa won toju mi hospital in ton ka mo manu
0: eje ye tun kana
1: ba egbon mi a so mi pe mo si iranse olorun kan si nbe o ti won pe ni olorun ojiji mo ni ka amo si ibadan mo na jin sugbon awon ba mi wo omi awon ara ilu ogun ma so ti a lo si ibadan won wa ba mi toro omi lowo won
0: won toro
1: ati ororo
2: ati oili na
1: beni ni ke toto do wa mi mo ju ese sile mo so fun olorun emi ati woli to se kini ka jo lejo o emi ata angeli tin sise pelu e ti won pe sinu oro o la je lejo
2: hi so n gbo won lemi ati woli emi ata won lejo angeli mi la won ba lejo ti won da sinu oili sha
1: to ba ya pe tro to ise iranse isi ododo ni angeli pe isi nsise eje yin ogboro kan mo laye ko si bo so mi de du ayin le baba lati february odun to lo o ni mo ti lo ko kan do ni
2: charge ay sa eni suru o se ke tan be won ko yin ni nten so yin
1: o ko mi egban mi nbe nbi
2: e ba npe won
1: mami today nibi te ba wa mo bo wa omo bibi inu mi nbe nbi
2: e ba npo na
1: febe
2: mo bo e ma bo yin bo
1: mo wa lo ruro yen inu ile ti mo ngbe 9x9
2: 9x9
1: yara yen ibe ni mo se wedding si
2: inu ile le se wedding
1: godun ni be
2: aish febe se nti daddy so I so to ni
3: ben
2: won ni eje ti mo kan
3: ben
2: se wo mo
3: ben
2: o ti riri
3: ben
2: o lo nti riri
1: mo wa so fun olorun inu ile yen gba ti mo lo ruro atomi un to ba pe yi daju se tagari nsi inform bi oba isin so mo si radio lese kese mo nbo mo ti yan pepe ninu yara yen
2: eyin na ni pepe
1: be ni ma so fun olorun pe ile yi o mi o gboro so dunu e
2: haish ijo je mo pe leto ti wa loni oba sami oba mo sami bi oba wu o ni so dun be yen jose mo le ko ni yes
1: mo ni tori eri ti mo n ba pe re rin ko gbe nu ahamo dada latoni emi lo gboro gbinu ahamo baba olorun ko le fun mi o face si
2: ah oko ile fun yin e gbo mama
4: emi le gba re omo aya re
2: se o to lolorun wa ko ile fun
4: oko le fun
2: won si gba iwosan
4: won si gbo osan lati gba ko se mo
1: ke tan sibe ni ma to di tara ri odun yin a wa lo si ilu ibadan a fe lo dupe
2: mo e fe wa dupe
1: be mo wa sibe ni 77 mo wa emi atawon ebi mi lo fe ati pe mi ma so fa mwe bi mi mo ni eri eti to
2: keto
1: toni a lo be abure pe no a je pele anu
2: tawon eyan ba fe share testimony won le to 250 abi keke lo pe ke ra mo iwo no wa 77
1: olorun to bo mi ni camry
2: era
1: kan osu ke
2: toyota camry
1: january mo wa 77 february lo ron fun mi ni camry
2: keto ti to be now we message mo dide kana asetin pakada rada ase lati ma po si ewo bi baba se npo si bi npo po to le se ami je to joko ti lo odun eni o ti koko bere sida
1: ni ma to di odun yin awon kidnapper wa ko awon driver
2: awon
1: kidnapper be ni won ko awon driver mi won bere fun ransom wo topo sugbọn lo mo wa ji mo wa pe yawo mi mo ni ta se ni pe o mi adua se mo se mo e buda le a wa njira be
2: en yi nu o mi adua
1: ko de ba won olodun tun won sile
2: olodun tun won
1: daddy mo tun need anointing ni to pe mi o foju ri yin ise iyanu sele sugbọn mo layo pe oju wa se me loni mo pe iran lo tun dide
2: ase lati ma po sile wa gba loni e ma po si ni amen